Malo mo tau tama o ai pong pong fa kolo ko ni kana to nga pe ko to ai fo malo he ni yo mo me mai ke wi ko ni ale to nga fa I he pong pong ko ni fra pe ku o to nga mari me hano ko to ai tau kolo ni pe ki tau fi au fo ki ki ho to no ko ia ai fitu I he pong pong ni ka ki tau te fra lo lo te tau kolo se leva he ni ke ka hui va ko ni a ho ni mai ka u I ka mai ko ia mo tau fra family ke fa ka fonu e ko wipu Fill my cup, Lord.

Ama ene tau taimi ki he osamni te wataha mo I konga mei he ono, ia whoke whakaamu te tau whiao ai pe foki, o au ki he hokota tono ko ia ai fitu, pea ki mua ia pea hoko atu e o tau kainga ko ia mei haa moa ai whakamafola ko eni I he whale whakamafola reani. Ko e tukufo ko e ane ulavet ko e kia I ane nai, ngari pe ke uho oha tau weekend ni koe ni tau hangana ke kia I. A whakaos whoke ni o e te mi I ngahi ako ko ia a e pole anga, ko e ngahi api ako ko ia e siasi, po e ngahi api ako ke he tau taina ku o stutuku a e whaahinga ia, pe a ko ia I koe e whakamuheni, ko e hape ngahi palani o ku whakahoko, ko e ngahi apitanga, pe ko e kemi, o ko aike whakahoko, pe ko whepea whetu aike whakahoko ki ai, o ko atoe tala mono mo e whakaamu a e leteo, te mo mau ha, ha ngahi apitanga, pe ko ha ngahi kemi lelei, ki mo apa te tato te tau te whiao, I he ngalo ea I he programa o e wiki kaha o. Pe foki ki a kinau tolu koe, manaki kinau whanonga atu ki ha ngahi whetu, tau te whito ki he ngahi steiti, pe ko whepea whetu, o ko manaki mo whanonga ki hei, o ko atu a e whakaamu a programa ki mo mauha. Ha whanonga lerei mo hao, ki he ngahi whetu koe ia koe koe te mo me atu ki hei, ka uhi foki koe ngahi whatongia o ko mo fuesia, pe a kai ha mo foki mai, ke mo toe foki mai pe foki mo eiki. Ko e taha ngahi whau I loa, ki he ngahi aho ko ia whakamanato ai o ngahi aho whakahifo o e whare tupo mo eiki, ko e whao ko eni a Ana Maria ki he tau fitungo fulu ko ia e nea fio ko ia ko tō tō whai malai kula a tau whaha tupo wha a ia ko e hokosia ko eni a e tau fitungo fulu a e tamatu I ne hiva ia I he ehe kauhiva ko ia e lo I lima kola msia a ai fa'u ko eni a Ana Maria ko e ta'u fitung fulu ko ia a ene a fio ko tō wha I malai kula. Te mō mea mai lewa ki ai, o atuia mo e ofa e programa ki a kina tolu ko ia a ngahi kalapu kawa tonga I o tau koloni. O kumna ki ke whakahoko e palani ki ngahi programa ko ia e tānoa a hina o te waki a nai pe foki ki he pō a pongpongi.

0: Malo la Maria ho e ki mo ne le gai tonga ko to ta te o sia mai e wiki fo o kuni mo ngo ngo le te o me televison e tonga fe fe ki tan tali le ki mo tolu ki mo unio ngo ngo ki fe fi mo ni te ko ni a ho wo wa o su ne I he wakai ki ngā hi tala nō la lahi o i hōwa. Kei whehu ia pia tu unga o ku iai ai to tōni huhui e ngā hi konga api o ku whomua tuai e langa o i hala whakakawa kawa whanga uta. Toka ngai whalea lea ki to loi e hufi e wafo no muka, mga tu unga mei hit eki ke kakato ai ngā we ki ai. Pea mea pili ni siata o whailunga I ai katoa ngā reako anga nāsaleti I kolovai I e wike ko o si. E ai fok me wakai ki e ngongo me himala e o e sipo ti kai pehe ki e whakamatala ea wha mui mui taha. Ka koe wakai le vai ni ki he whakai ki iki ko au popoa aho. I he hoko ato e whemea aki ai whalea lea I he pongpongi aho ni nai oha ki ai e ka weinga ki pa anga ki ono totongi huhui ai ngahi kunga api o kufou mai ai ai langa o I hala whakakawa kawa whanga uta mi wholaha ki umusi.
1: Ko e kawai ngani na e hofongi hakeia e he whawhawhunga kakai o tonga tapu fitu pi vendi pi ukala o pehe. Na o stotonga e paangat fitu miliona ke ngahi api ko e ni, ka o ia tala noa kusa tala o pehe o I kai ke tali e he kainga ko e ni ai paanga e fitu miliona. Ka o kuna whi mao ai paanga e tata miliona ke he totongi huhu I.
2: Na ai e filafu aki I he whareni, ke kau aki pe moe pehe koe fitu miliona, e ngau e pureanga koe ni kohiri. Aini nai toko se tau kohosi. Ke ki whamalala mai he kulahi e ngai whamatala whaheoko taki mai. Se kawaki pe moi isiu koe ni. Pena kulau hifo he kaniwa he pongpongini. O kua uia taha wha miliona. Kau ku, o gai mahu inga ia heni he na ku whatala noa au. Sea ke he ki e minisa maalo lo fe kawak toka hai uhinga o kumalawa I umea ko nike hoko. Na ai e ai ne tari o pehe na o sloto pe ai tafakia ko niki umusi ke nau kompensaiti he tolu miliona. O kwha fo kwha e nau hu mai he fo I waha taim ko nia tala mai nau hike nau tolu ke tau miliona. Ya kuongo fa mama hi he ku e kai ngoe na nau hangai na uraki whaia e nau u assessmenti na e whai fe kumi ke he revenue fe kau akua mo e nau u revenue a ego u nau claim u loss of revenue e toi nau lista u tahtaha ke whakahoa whakahohoa maalie na kai ke aha whahinga indicator po whailonga o ko ko fralere ai business ko ni e tene ma o ta hawa miliona he ta o ta ta ko ni a pela pau o ko moni na wanga na ukraini o kai ke reflect mai he tu hau
1: No tonga ni nei whamala ala pale mia mā lolo, ka koe whafofunga kakai o tonga tapu ni mātu ke tā aisake eke o pehe. Koe tau kua osine te eke ke totongi he pure anga kua osi hapa anga, ka koe ngāwe savea pe na e whakahoko.
3: He pehe koe ni tuaki I pehe uhoshi wai fitu miliona na e rotongi he taim koe na mau kei pure anga o sea. Koe ngā koe au whelaia koe pehe koe whelawe enu e totongi o totongi uhoi. I he kere kere koe ni uwhia maa ki hore no langa koe ni o e lafakawakama sea. Ne teke nasia e hongo fulu miliona na e hanga I pure anga he kau papanga rotonga o tuku ke ngā koe ia. Koe whatatau ke kuk tahawalu koe koe nisitu tone ka pau waha api u toku. Ko hika ngai ngāu e whakurea ngō pau ke whaheno tutongi hoi ki nāu tō. O taim na mau kei purea ngai na kei whae ngāu e ia, ai putu ngai ngāu e pa pehe kei purea ngai he tau putu ngāu e kere kere ke nāu whaheno whakai. E ngai apko whilawe I hanga tonu, pia mo I ngāhi tūanga koe fōu atuai ai hala whakapakawa, ke nāu whakapapau I ko hae mahu inga. Pene au si uopio whae ngāi ko ia, o mahino, ai ngā hewhi mahino aki. Ika nei pe kau taha taha aku na pūnai me ake ai e fitu. Kau taha ta whakoe ni ki he tawhaka mawhanga. Ko koe ni ko smea mai pe e o hiki ai pare mea ko lawa. Ka koe taha ia mea nei whae tala noa mo nao tō. Kana e mahino pe nei fito ke kere ake tō taha ku nei whaa whapapau nei whaa whapunga I whaa lao. Ka me tō taha koe na analisi. Ka koe mea koe na whakahau koe mao tōlu. E kai ke koe anga koe whakamauhinga. a oha konga kere kere. Ko e mea koe na iai ai api koe ni, na e wahano mahu inga koe ke toi langa fo'u ko ia na e fai aki kono whakamau ni. Ko mea koe ke toi pehe ke mau te whaha tratongi hui ko hui ko koe ke kei hoko atu, a pisi sise fei tu ta tauna kei te mau tare mau toi whakaukau koe ia. Teke, ka koe tō mea koe na iai, kana e tuku koe, kana e tuku pe ke potunga oe ke na ho pena tanga pe ke he potunga oe savea mo ngō oe, ko pau ke na whai pe e na whakamau, whatatau mo e lao mo e na tamo na a whakauto uta. Pena teke tā mau fos me mātou teke mau tō tōngi ha mea. Ka koe teke ko owhare hau pēkoe fitu, ka koe nā ko nā ko lawa ngā aue, i ngā i mea koe ia, ka koe ko whamarala pēkoe nā kei te os me mātou lu te kei ke whai ha tō tōngi he kouhi. Ka sai pē ngā hiare a pāu ia mūna o tōu tau fitu ta whakoe ki kolaha. Ke nā whamoni pē i he ke whakahoko ngā aue, ka nā tu whamapau ko hai tō tōngi ko nā o whelo tōi ka tō tōngi hui.
1: Kai kehene me pale e miano pe whawhanua na whamu onia lea pau e pule anga me pankea e sia i hupike ku osi. Ki e whakakata ngai fie mau ki e polo seki langa whakawakawa ko e ni. A iau i kai ki te iai ha mea ke whawhi atungia i aki ai langa oi hala whakawakawa.
4: Ko e hapakaukawa, se hapakaukawa na e whamu onia lea pau e pule anga ku osi. Tamo e pankea e sia i tau ku osi. Se a mai ki tauni, nei tokla pepure a ngā o whapapaui, ai ngahi a rea nei whiwa ki whakakato, ki pocheko e ni whikawaki pa moe kerekere i maina ko osi sea. Pago nea koe ki tai miniu ki to iaha mea ki nehanga whaatungi ai, mo ta ofi ai hoko atu ngā o koe ni, ka ku okulere pea ngā wese o ki kiaha mea ki nehanga whaatungi ai. Pe ngahi a rea koe ni kerekere nei whaingata, pea ku tau oslava tau tolu hoko atu mea i seo ki i tui aha papare mai i he tawha koe ni ki mawhanga, pea pehefo ki tawha koe ni ki whola hase.
1: Kai kehena i kai ke tuku mai a ngai whikapau ki he paanga o te tong huhu i mwe lahi a ngai whamili o te tong huhu i kia e pole anga. Ka koe kawe ingani e mui mui ofi he o ngongoni pe e tok tuku a te whakai ki ki a mui yangi.
0: O ku lahi e launea ki e makat unga o i toloi a hufi e wafo no muka, aina o sifotutu ke hufi e aho wha o siulai ki mu ape to kanseli mai me he pot ngawe ngā hangawe langala lahi e pule anga i he wike ko o sipe. Nei oha ke ka vingani i he whimea aki e whalea lea i he pongpongi aho ni e he whakafafunga kakai o tonga tapu fitu piveni piukala.
1: Ko e tokanga, ka uhi nei tokmahina pe i he whalei te wike ko o si, a e toloi ko e ni. Ka ku os i tongani e ka wholau mi tople anga ka uhi koe tewe katoa ngai o i huofi o i wafu fo o o nomu ka. Nei tali ke ka vega ni pale miano pe le whawhanua ne pehe, ko e magatuunga e toloi ko e ni tupu me he tai whia maali e ka inga o nomu ka, ke he tuunga o ia e ngā ui ke he wafu i he mahino o ke i whia maa o ke whakakato ai ngā ui wha teknikale ki ai ke mo a pea toki i huofi.
4: Ko e tutun koe ki he wafu ko nomu ka, nei whai pē a e whimea ki pēr mō e teik matofia ko e tampi ni skauni o ku tui whare o pēr ko e whikau nei mai me i tā mua sea ke tonoi hono hufi mātō ngai ni i he ngai whamatala ko mai whikau aki pēr mō e tai whimea rie kai ngā ke tunga ko kia wafu neoko ko e wafu ko e ni ko e project ia na e takiaki mai na he tau lahi. Na e kamata ngā ko ini e poate ki wafu pea na e to'o me he poate o kuatu ngā ko ia e po ngā ko ki ngā ngā ula lahi pea na e to'o ia he mista lorto ngā ko ngā ngā ula lahi ke whakau hene kapenga ngā ua ko rak ahu te au ke whakakato ngā ua ki wafu. Whatatau ki e skopu ko ngā ue koe wafu ko kakata ngā ue ki ai ka uke ngā hi mea whaka teknikale sea o ku mātu ungai no toloi ho no hufi ki tok whakakato a mui pa ku lotonga whae siu ki ai sea.
1: Lotonga nina iei mutokanga ki tu unga o fise mi teki i matatoa i he mahino ko kakato ai langa ka akutuai aho no hufi. Na te whamahina no pele whawhanua ko kei toa pule anga ni afio I ngahi o wautana ki tu unga ngai Universite Pacific Tonga, ka e toki liwa ki mai ki Tonga ni pe e toki whapapau I ai aho ke hofiai ai ofisi meite ki I matatoa.
0: Pea, nai me ai pilinisiata ke whailonga I ai whale ako fo ou o api ako nasaleti I kolovai I he wike ko osi. Koe konga ngahi polokalama ne whakatutu o ke whailonga I ai ta ue wangia o ako anga ai e nai whakahoko me ngahi polokalama kehe nai whakatahatahat ke ai ai whanawa ko me kawa ko tutu ko nasaleti ke whakawhiwhia I ai makamaile mahu inga koe ni.
5: Ko makamaile mahu inga I he siki toa o e ako ko katoa ngai I api ako nasaleti kolovai ai senturi e ua o e ako anga, talumi hono whakotuu I e kau fuafua ngā ue whakamisinale mai ki Tongani I e tau tahawalu ua o no. I e tau e wangeau koe ni, ko ako I mo teu tangata I he ako angani, ani ihi o e hako tupu o e fonuani. I e ako whakaiki te mika, lotu, kai umaa ai ngā ue whakataha. Ka katoanga koe ni, nai kau mai kia e whanau ako lolotonga, kolis tutuku, Ngai me mipa o e kolo, kio no katoa ngai a historia mahu inga o e ako angani. Koe katoa nga koe ni nei ka mataia I aho whalaite, a ki ahona hofi a whale ako fo ou a e ako anga. Koe whale ako eni nei whakapaanga I he malumalu e polokalama tokon a siapani, o lava ai o langa a whale, pia toku whakakakato ahona whakanaunau I e whingawe aki pe a e ako anga, mui kautaha ai mātua tau I whanau, mui kauwhai ako, PTA, o whakotu uai me ngai kompiuta ke whakaaonga I e whanau ako ki he whenga ko. Nai hokoat e katoanga ki houa e whiawhi, o whakahokoai e whakaali ali māma, ai ane me ai a pleni siata koe whakaawhi whalanga ni. Lorotonga e polokalama, nai me ai a pleni siata, o ne whakamatala o pehe o iai pe ai whiawhi makehe I e katoanga mahu inga koe ni, ka tau te whito kio no katoanga I a senturi e ua o e lotu.
6: Ka uwako lorotonga mo ka uwako tutuko e apeako o Nasareti, utau katoa mai e kerekere o lotu. E whiawhi makehe, kuulongolongo katoanga, pa kuulongolongo eki. Kere kere hangata motua. Wai fie fie a makehe. Tau heni he lau maari e lerei. Me lau maari e fie fie. Wai o falahat ka teke motolu mo lau mei mei muri. Eku mo mamata mai he eope. Tau ausia mai ke he senturi ua e lotu. Au mai ke senturi ua e ako. Pe kia haarea, koe whamalo ia pe he aloofa e ki tau toi ausia mai ke sentu e lotu. Hai ai haa loto e tai honga ia mo fie fie, tau kau he lau, o whalahe ka teki mautolo.
5: Hili e polokalama whakaolo māma, ne whakahoko ai e polokalama whakame ite ai ako lolotonga, moe houa ilo ki ono tari tali o kolisi tutuku, moe whakafe ilo aki I hi holo fatu fatu whala I whale na lava o lovai. I e aho tokonaki ne whakahokoai e laka whakatou ako e kolis tutuku moe ako lolotonga. Ai e ne kamataia mihi hake anga oe lotu I e whau taupe ha tafu ki kolovai ki e whale lotu oe huhu I kolovai. Hiri e polkalama laka ne hoko atuki ai moe o wau tuku pale I e malae toa ko pouvalu kolovai. Ki ono whakailonga I ani ihi oe kau kuris tutuku ko nau mālolo, kāna nau hoko koe kau paionia moe kakai mau inga oe ako anga. Ko sāpate, nei whakahoko ai e lotu taha I whale lotu oe huhu I, ai kuris tutuku moe ako lolotonga, I heke kakai oe kolo oku nau poupou I ai ako anga ko eni, hilia nei whakahoko ai moe ilo hoa tā. Ko senturi ua eni oe ako anga, Ka aku kei hokope ai ako anga koe maka maile I sektoa oe ako. Lotu, ka pehe ki hene ngahi kakala mau inga o kune teu I aki e whanau ako lolotonga. Ka katoanga koe ni o ka amanaki ia ke whaka osi I he ahoni. Ma ai o ngongale te televisione tonga, ko

Ia fa mana tutu tatu lista la fa man mole. Ai alo fa ya mato wala mai. La u lesi tala. Ia wanga ko fa mo kamu si misi ka pokala me ka lo ko le fa mau ni me ka kolesi kar.